Gama lalele, this is Major Prophet DKSB and Sarula BC. Umadawse ngala ngala. Inganyese kanyumsu nemine. Isikwana samandle se ofele manje nokukulumbukana. Ngoba mina ngisho kwakho, ngisho kwami. Kulungulu mthumele ukuba nguthandazele, umthumele ukuba ngikhulumise lesi prophet ophezu kwempilo yakho. Nguphilise. Ngicotshole wena, ngicotshole isimo sakho. Angikhulume nansi into. Uyabona uma impilo yomuntu ikulesi sigaba lapho khona izinto zakhe zingaqondani. Hey, noma ekuhamba umuntu uthole ukuthi aqondani. Nakwezothando akuqondani. Noma ethi uya-applya emsebenzini akuqondani. Noma ethi lo muntu usame ibhizinisi akuqondani, okwakhe akuqondani konke. Omunye useshadile ufuna umntwana akuqondani. Omunye uyagula ufuna ukwelashwa, ufuna usizo lokwelashwa akuqondani. Lalela lento yezinto ezingaqondaniyo, angazi noma abantu bayakhumbula ukuthi uma ubonakala umuntu izinto zakhe zingahambi kahle kuthiwa wena waphanjaniselwa, noma lo baphambanisela izinto. Yabona, uma izinto zakho ziphambene noma ziphanjanisiwe, angeke ubone impilo ikufuna. Angiphindi, uma into zakho ziphambene noma ziphanjanisiwe.

0: ngiya okuningi ngiyokhuluma sengibuye umprofeti Sibiya. Ngiyabonga mprofeti, uNkulunkulu osembusweni. Qhubeka kanjalo usize abantu bakithi kwi-province yaKwaZulu-Natal.
1: Basizakala
0: bendawo.
1: Yonke indawo.
0: Yonke indawo, uNkulunkulu osembusweni.
1: Umhlaba kaNkulunkulu.
0: Umhlaba wonke.
1: Akwande konke.
0: Akwande konke.
1: Konke kuhle.
0: Konke kuhle. Izitha zethu zingabi nawo amandla phezu kwethu. Ngiyabonga uNkulunkulu osembusweni. Amen.
2: Yabo.
3: Hayi ntombi, hayi hayi hayi, yabelo ngisho ngishlaphe ngayeni ekuseni ngithi ngisekade ngidla nje mangibukisa isisami. Angisibe nginele ngadla ntombi, bamkhisi isizwe lesibe ngaka ntombi, sifutheke isisime singakala fethi mbambami. Shene, hey umuntu kushe wafu umuntu engaze, hey bamkhize. Hey ngeke. Hayi ngiqalile impela kudumisa umhlaba wonke manje ngeke. Eh eh. Ngeke. Nawu funa bahamba nawe nawu uhambe ucela nawu ucela ukufunda le mbizana ngoba phezulu lo muntu lo manje umuntu lo enza uma uthiwa akasekho nje siyovabelana semhlabeni nawu funa ukugcina ukufundisisa evele ugobela wakho ngeke
2: bona she sima ubona nje mehluka hey babusibisi esindisa abantu abaningi baningi babusibisi abantu esebavusile phela nje uNkulunkulu simbonga ngoba naye lamandla akusona wakhe kodwa wacela uNkulunkulu. uNkulunkulu phela nje sidumisa uNkulunkulu ngobaba uSibiya ngoba ubaba uSibiya akekho amandla angancaba wekho abantu ababongayo baningi badlulini lezakho sesindisa abantu abaningi baba siyabonga.
3: Ngizokuthi bese ngizokuthaba ngizohambela mehluko yazi nje ngizwa ngisho ngidlile ngise nje akusehona ngikuletsholena lenibe kuvele kube umthwalo uma ngiqeda ukudla kuvele kube umthwalo ntombi ngathi ngibambeke kwathi iyangibamba lethi ngibamba la phansi kwamabele kwathi ngibamba nje ngesandla ngithi yazi nje vese ungaya ngikhonka mamami hayi yabona uma ngithekele nenye hayi impela hayi usungashuwa kuze hophela lonyaka ngifuna ukuqamba amange vele kuze kuphele kuthi nje gole okoqo hayi ngeke ngiyakuzwa iphetha hayi akusenamandla akusenamandla kushayekile nje kahle kahle.
2: Ngiyabonga sisi makhe ngokuthi umehluko uyawubona. Qhubeka nje sisi usebenze. Imali ayilutho kunempilo, impilo ebalulekile ukuthi umuntu uyebona imali ethi imali, imali kanti imali ayizomsiza ngalutho. Ukufa kusegazini. Ayakho umuntu ongagula, sonke siyagula kuphela nje. Sesiloko sibeke imbiba, sibeke imbuzi, sibeke imbuzi, sibeke imbuzi. Kodwa okubalulekile impilo. Ngiyabonga sisi.
4: Prophet DK Smia isahlulo mbisi gadla ngadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV nomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungenwa izifo.
5: All right ngentombi wena ukuba wayithola uyitholi utholeni
6: thola uDecember ngitsengele umntanami oshawe istroke
5: right
6: eza naye layikhaya ngeza ngazoyithatha yonayo langeza kubaba after ethi ngathola lelo bhodlela ngathi ngifikwathi ubabafe ngiphuzise umntwana bamphuzise umntwana oshawe istroke ulimo luphendukile lujejelekile ngamtshela ubaba wathi angifike ngiphuzise ingane. Ngichichelekile ngamtshela ubaba wathi angifike ngiphuzise ingane elifakile ezayifakile. Umntwana wami nje 3 days wabe eseright uyafunda uzograde 8 manje. Ngase ngiyaphuza nami leli ijuice. Ayi mina besaniyangenzeka ke emhlolani ngaxaxeka ukuya esikhathini engasayi 5 years. Ngingalazi ngaliphuzisa noma leli ladamba ke elephuza i-BP yakhe kakhulu. So la sacela sisiza ke sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe stroke sesisezakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalelisile namanje abanye
5: amen
6: ngenxa yayo
5: shayelani uNkulunkulu wami hlobo nomo bazo nomo alandele esebenzayo. Okay into ebalulekile bese uthi kubuhlungu thatha into engasebenzi. Okay mama now uthi wasebenzisa
6: mina ngisemele
5: ngiyakhe ngikhela ngawo mesh. Awu bon mesh ku usene vika lord yine khathazayo
6: wena.

0: iyakudonsa wena ubukhathazwa yini kahle
1: ne-BP
0: noma hansi i-BP isaphezulu ungahayi hayi ngakho i-BP ngeke kuthiwa iphezulu usuyiphuze kwaze kwabathathu
1: ungahambi
0: ma ekudonsa ngoba isinikilina futhi into enhle ngayo ma ekudonsa awuphelelwa ngamandla ma ekusayithwalethi ayiwaqeda amandla uba nomunye yebo
2: ya ngiyenisemithenile namnuke ujust la ngibona econtestazenza ngani ma ngichama imsebenzi ngiyabona kuphuma into eyedwa umuntu ongoyena ngibona ukuthi ayiyasebenza lojust lona senze isize yaphela-ke kodwa ngibona ukuthi ingathi yona iyasebenza ngicela ukungenelela kumakuthulona kumakuthulona la ngise ngakunakho nti uyasebenza ngampela emsebenzini ngiwumuntu oyi-leader kubasebenzi enginabo and nesikhathi esinginabo so bathe kwenye i-department bephelelwe umsebenzi basusa i-India baletha kumina leli India bathi alizokuphatha mina through ngokuthi lona lisazilasosingisi nokubhala bona so ithe masika ngise lo intombazana elanifika nayo ngiyifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje kanje kanje kanje lisiye lona ngishintshe loo nto leyo lenza ngayo indlela thela imali lokuthanda umsebenzi waphuma uzikekwa wonke ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negeme ngidlala ngithi mina heyi ogogo nomkhulu ngeke bevume bedlale ngami basetena yathi ngase ngiye ngaphakathi kuyosebenza yathi isekuseni imanager yaqonda-ke ngathi ena lo msebenzi lo ungaphinde unike omunye umuntu eyusebenza ngaphandle kwakho wena uzofundisa abantu hayi indiya leli athi omunye umkwethu ena awu mkwethu khona nibhathini ngolisebenzisele ngathi hhayi alekho ibhathini engilisebenzisile ngiyabonga
0: hayi siyabonga shayela unkulunkulu wami soft okay ukhona omunye sitede masinyane singene umsebenzi nosuku mama uyosebenzisa nawe kuthi
3: yebo nami ngithembile kujusa ngoba isithathu ngidule
0: yes
3: ngithembela ingane ongakwazi ukuchama ngetoilet
0: rit
3: kasho ukuthi ngiyekuyidethi yami ukuthi yesibhedlela izisona yayo kusekuthi uma beyipaka amapayipi kungenzeki lutho ithe ma selikhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyathandaka kodwa kusho ukuthi sazokhumbela ayisebenzi sesiimehlshayelani
0: unkulunkulu wami esonto uba nomunye ukhona omunye okay yazi te mnani khona nje aba-right khona nabangekho right abantu bebe-right bonke abantu yabo angisho vele nje njengoba nje umama yena engakabi right angithi yabona sizomnaka-ke futhi sifocuse sibuke ukuthi okay ngoba yena kwenzeka nje sigxile uyabona asenze kanje lejuice lekhaya ihlukene kathathu khona ka-175 khona ka-250 khona ka-550 eyamalumbo onke beyizwa leyo nto leyo so siyayibuka siyayibuka right-ke asidlule
4: Baba, soto, hayi ngila e-ofisi, ngithi ngizobonga imisebenzi yakho emihle engenzele yona. Mina umama Madida kaBester, ngicela nje ukuthi uNkulunkulu aphakamise njalo. Ngangigulelwa umntwana wami la igazi liphuma ngamakhala, liphuma ngamakhala nangomuntu omselugcwele isihla. Wawafika la mkhala.

ngokuqala baba nantingane awu wathatha ukufa ngathi ubembe kwawena wakuthatha kwathijela le kwayena mhlanje umntana umntanami uyafunda nami ngangigula ngigula ngizele mina lana kodwa wangisiza baba kakhulu ngiyabonga sothoba unkulunkulu akuphakamise njalo ngemisebenzi yakhe emihle osenzela yona ngaphandle kwesenti nangoba wathi anginikezwe nezinto wanginikeza ngethwayo elibomvu ngaqhele hawu iyithazamishana zodwa ayithazami inkinga manje kuze kuthiwe ngiyathakatha kanti imisebenzi

0: ngiyamavuthulula bavuthulula baba engangi uzowuthenga mina ngiqonda uzowuthenga ngasebenzisa okwavuthulo yonke into wavuthulula yonke into namhlanje ingane yamadizo okhokhelwa namhlanje ngumuntu namhlanje ngiyaphila ingane yami ziyaphila ingane zami namhlanje zibonwa nabantu ubuya ngisho nabakhwenyana kade bahamba ngomavuthulula bavuthulule emavuthulule bavuthuze zonke izithu yivuthulule ngobaba usotoba wenza umsebenzi wakho ngiyabonga baba.
1: Uthini ke nakho singarekhoda manje
2: i-juicing sizitheni kade uthi angiphalaze uthi angibuyise kwaphela ukubuyisa kwakhona into esesiswini ebekadini ne-pain nje ebila iphelile leyo pain bengiya six times e-toilet kodwa sisasebenzisa i-juice yesibili kodwa manje sekwehlile lokho ney'ntlungu zehlile yaphela naleyo pain ngoba njalo nje bekukhona into ephephezela leyo ivele ithi phephephe kube ngathi ngisiwa ama-rays.
1: Amen. Shalala uNkulunkulu wami hlobo nomona wethu.
3: Okay, sikubona bani
1: yebo baba.
4: Ayichuzimele ngisizele kakhulu. Ichuzi bengilento ekhuphuka bengicinane ngingakwazi ukulala ngesayi, ngingakwazi ukulala ngesayi. Ngizibe sengihlale ngilale ngibheke phezulu. Ngingakala ngibheke phezulu bengikhwehle mhlawumbe kabili noma ngingathathu. Kodwa ngiqede ngaphuza ijuzi, ngayiphuza kwesi-6. Ngakwazi ukuthi leyo ngitsheni ngilala kodwa ngikhwehlele. Ngizwe ukuthi kunento ebengiswa athi yakhuphuka izale ikhwehlele kuleyiphuma mangiphuzayo. Leyiphuma engiphuzayo. Change usuku lwe-6-7 abantu bangento ekhuphuka ngingathi isigaxa nje la angafuni ukuphuma ngathi abambeke kwangathi yeshe le nto lengiyikhipha njalo ikhwehlele sekusuka lapho ngibile nge-12 10 ngakusasa ngaqala manje ngakwazi ukulala kanje ngakwazi ukulala kanje abona sengiyi-right manje noma ngakaphili kahleshe osaphuze kodwa nje angisiza kakhulu neyinyawo sengizizwa nje ngilula
1: inomono wenu
3: banomuntu
1: akusona isquash bese
2: ijuice ngisizile bengiphathwa zinyawo kungavumihambi kodwa njenginamanje sengiyakwazi ukuhamba nisho indawo eyibanga ngihamba ngenyawo ngagibelile noma ngibuya noma ngibuya ngingabi nankinga futhi nokusisebenza nje ukwazi ukuthi ubuye usebenze nasekhaya noma kade uhambile.
1: Okay, thatha la ofisini lasethekwini thatha Sango House.
2: Ijuice ingisizile kakhulu. Bengiphathwa ama-alsa, ngiphathwa izinso, ngilunywa nje, ngivalelwa imilenze, ngiphathwa isiyezi, ngiguqungana imisipha, ifinyelana imisipha, ngamajoqa bengibamba, kungavumi nje uma ngiphuzeni kanye nasethoyilethi. Ngafika ngazothenga ijuice la. Ngihamba ngayisebenzisa kwathi umama angiyiphuze kathathu ngiyokuqala ngoba ngisenzi makakhulu ngayiphuza kathi kubhedlela lokuqala ngase ngiwuza umehluko ngaphinda ngaqalela esibili ngawuza umehluko hhayi manje sengi-right ngiyaya kahle naphandle ilanga eceleni kwakhona khona into eyidala lana engayazi ukuthi yini ibuhlungu uma ngabe mhlawumbe ngiphuza into ekhiphayo izokhala kuzoduma lana kodwa manje akusekho sekuphelile ijuice nje ingisize kakhulu kakhulu kakhulu so nabanye abebengibona ngigula ngingakwazi ukuhamba kahle bangibuze ngibatshele bayangiphathisa uma ngizalana bathengele nabanye basho bathi yabasiza bangiphathisa abanye beza bazoyithengela basho ukuthi yabasiza ingisize kakhulu nje nesisu ukuthi bese sivuvukala nesisu kodwa sisehlile manje asisekho njeba singasekho
1: ngiyabona ya shayelana sesiphephile angithi
5: okay mama. Okay mama, khona wena okwakusiza.
0: Yep.
5: Okay mama, yini ngiyasiza?
0: Ngasiza uSawuti.
5: Kwakwenze njani?

0: ari kusebenzisa nje wa ushutha bathakathi base bevala sibayeni kunengane yami AIC lotho base bayavala abathakathi sibayeni ngambona futhi lo muntu ezoyenza lento esibayeni
1: ngambona ngqo
0: ngavuke ebusuku ngimbonisa ebusuku
1: okay
0: ukuthi ubani ngabatshela ukuthi ngimbonile usibani bani
1: right
0: enze njeni esibayeni
1: right
0: aba asangakunaka nje lokho size sasukuma uma sekufanele ukukhona enye ingane ofanele izohlawulwa abantu abangafika kwathi inkomo yalala endlini abangafika lolu suku baze bafika ngosuku olulandelayo ngasukuma ngeza lapho e-ofisi likamprofethi ngathi kenga usawuti omhlophe ngachela insuku embili uthebo lwesithathu kwasakufe iguda nelikhulu eduze kwentani phakathi nesibaya lapho engabona khona umuntu engena wafika wakhuleka inkomo mayikhuleka le nkomo kwashiwo futhi usho ukuthi umuthi kwasho ukuthi uthathe emona wathi mayiqeda lapho wayephuma esibayeni wayidedela inkomo ithe mayisiyophuma enhlakomuzi wase uthele esandleni lo muntu esewuphephethe emva kwayo akwabe kusenzeka ke lokho ngithi insuku embili ngisebenza sosawoti ngicela esibayeni kulesithathu nathi igudane elikhulu lifile esibayeni kwalandela lokhu ngicela ngibona amanye amancane efile amagundane kuthe ey'nsukwini akuphelanga iviki kwafona abasemzini bathi upa ubabona ekhaya befona kini ngathi ukhona bathi nginikeza ifoni bangifuna ukukhuluma naye bakhuluma naye
1: ubaba uye
0: cha
1: oh
0: usekhaya
1: usekhaya
0: mina nje ngifama umama uDwandwe
1: okay
0: bavele banquma ukuthi nje bathi siletha konke kwakusele lokho kwakusele ne date futhi bathi mhlabe kulethile bafika nephepha sekubhalwe ngama date ukuthi ingane izokhehla nini ngosuku oluthile izobe isesidawini uyabona nje konke nje kwenzeka baphinda laba ababi ke belokhu bethumela ingane bethi ayizobuza ukuthi ke isidawu siyobe sikuphi isidawu siyobe sikuphi nangelanga lokukhetha impela kubhejiwe ubhejiwe libo kodwa ngama ngalo sawuthi akase ngiye enyangeni ngama ngalo sawuthi yakhesha ingane akwangabi nabi ukuthi usahamba sasisenza kwenye indawo isidawu asangaya lapho abazi khona zonke izinto zenzeka kahla kwangabikho nkinga nje encane ngoba iy'nkomo kwakuphiwa kufanele ukuthi makuhlatshwe inkomo kufe umuntu isibani ngisebenzisa usawuthi omhlophe uwodwa kuningi noma vuthulula cha ungitshengile uma vuthulula uvuthululele iphela washaya izitha ngisho lezi yilwana amaxoxo ebegijima egcekeni ngiwabona esefile nje esefile engingawazi ukuthi abulawo bantu akusekho lutho nje manje okusikwana ugijima egcekeni
1: elanobunumamehlombe ninomona
0: ngiyabona ukuthi basebusweni
1: amen bantu balesimthathayo okay ba.
2: Sengihambonge nami ukuthola ithuba. Ijuzi ke ngangizwa nami e-radio ngikhulunywa ngayo ukuthi iyabasiza. Ngiyitshela ukuthi le ngiyaphila. Ngithebe mase ngisebenzisile. Eyi. Umsuzwana nje mhlawumbe kuphela no-5 minutes. La ngaphansi wena ngizona ama-10 onyawo. Mhlawumbe kude lapho ngizona imbuhlabe kude. Lapho emthanjeni enazona. Bekuhlungu. Uthe kodwa makuphela isondwayo basekungcono babe kuneqhube belilapha sekuphelile la ngampela ke ngibona ukuthi-ke ijuzi imvezele izinto ebengazazi uyabona le mini lena sokungemisha nje ngalapha enzwanini kuya nakhuzwe kuthi uma ngivuke ekuseni ubamnyama kwaqala kwabamnyama la sazi hawu inoyini ndaba futhi uma ngivuka ekuseni futhi kunedinga lezi sathi ngishayile bakushonela futhi sokuphelile kodwa lokhu kwasala kwaphuma izipho kodwa sekumnyama
1: manje ngizibendala kuvele izinto
2: vele izinto manje ngiyaxabanga noma ngine-doubt ayi ngazi ngini namazwe kodwa nje ngizizwa sengiphilile sengingcono kodwa ngangitshela ukuthi ngiphile kodwa ingiphise loo nto ukuthi hawu kule juice ivezi izinto ubungazazi
3: Kodwa manje lokungaqala ijuice ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihambe uhalo olude ngibe ngasakwazi ukwenza lutho so kodwa uma sengihambe nje ngendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka kuyehla nohlo
1: amen.
4: Sweni uzama zungu ngihlala inanda hey baba ngithi nje ngivulisa amandla okubonga la ngifike la ngokubi kubi ngizo lento zengizofuna South mawa ngeke South omhlophe ngawuthenga so endlini ngibungaboni.

0: kube kugcwele qale ngagcwalelwa amagundwana agijima ngendlela agijima agijima agijima hhayi aphela ngingalezi la hhayi ngithe ngisuka lapho ngabe ngisathi ngibheke wona ukuthi asephelile kwavele kwafika amakokorosha agcwale endlini kodwa emini ngebeuzewabona agcwale ebusuku ngiyagijima achachaza enze yonke into hhayi ngithe ngisamangazwe yilowo makokorosha lawo hhayi ngathi engosi ngakhumbula ukuthi engosi bengize la ubaba usubeni ngeza la ekhaya uma ngifika ngafika kwakukhona usawuti lobumbi ngangiwufona ngawuthola uma wasenginikeza lo mhlophe ngawuthatha kodwa yabo ngithi ngabe uzongisiza ini ngoba phela lo yilo bekade ngizwa kakhulu ngafika ngawusebenzisa uma wangitshela ukuthi angifake emawindini nasemakhoneni yonke indawo ngawufaka ngachela ngawo phezulu ngoba kade kunesikhobe besihlezi sigidikidele ebusuku ngabo-12 ngawufaka ngachela akuphelanga nje u-3 days wathi ngosuku lesithathu sizothi silele ney'ngane sizwa ngesikhova sesigidikidele sesiwa hawu samangala hhayi sabaleka isikhova kuthi kusuka endlini kwavele kwavumbuka elinye iphunga kwanuka baba kwanuka into engingayazi ukuthi kwenzakalani sathuka sonke kodwa le nto iziwa yithina thina esihlala laphana endlini yanuka into yanuka kwangathi nje kunento efile hhayi sesanake lokhu yabephuma ngomnyango inuka emnyango samangazwe lokho okunuka kwaseminyango lokho awu yabakela kuphunga lelo lokhu kungalelo phunga kwaba ingane yami ingane yami iyatohoza yavele nje iy'nyawo zale ntoza ngayimthoba ngangathi akageze kwagquma ngaleso swasho ngalo msebenzi wasawoto avele iy'nyawo kwangathi nje ushile kade ngimtshela nje noma kwangathi ushile utheni nje ngisababazisayilokhu wavumbuka nasemzileni emva kwalokho kwaphela sishawo umoya njengoba ngizile nje futhi ngizothenga ezinye iy'nsebenzi ngoba uyena bekade ngigqugquzela ukuthi engike mahambahamba kubaba makubabakusibiya ngeke nanzi nakho ngathi izinto ziyasebenza njengoba sengibuyile baba ngizobonga ngizodlulisa nje amandla okubonga okuthi nisebenze ngampela abantu kumele basebenzise lezi iy'nsebenzi ngoba ziyasebenza ngampela ziyasebenza kakhulu nje siyabonga baba ninoma ngathi nje ngaqhubeka njalo
1: ngakho-ke uma izinto zomuntu ziphambene umuntu akalungelwa umuntu onezinto esiphambene umuntu onezinto esiphambene umuntu ozalelwa esimweni esithize akhulele esimweni esithize lapho khona kungafanele noma kungamile ngendlela okufanele ukuba kume ngayo kusho ukuthi lowo muntu unezinto eziphambene bese kunomuntu owaphanjaniselwa umuntu ophanjaniselwe izinto kuyisenzo sabantu singaba-ke isenzo sobuthakathi kungaba isenzo sanani kodwa uma uphanjaniselwe kuthathwa lokhu bekuzokwenza ukuthi izinto zakho zilunge kuphambaniswe ukuba izinto zakho zingalungi ngizokwenzela isibonelo umuntu ophanjaniselwe umuntu ovele anyanywe ngabantu aphandle kokuba one engazi kwenzenjani bonke abantu baxabane naye lowo muntu uphanjaniselwe wafakwa isichitho wasuswa ugazi ebekade enalo kubantu uphanjaniselwe umuntu ophanjaniselwe kuyenzeka uthwethulwe inhlanhla yakhe uthwethulwe ithongo lakhe kuyilona elimsizayo ngesikhathi ephanjaniselwa unikezwa into ezomelana naye uthi lapho kufanele khona kube nenhlanhla kuye kube nephathi uphanjaniselwe lowo muntu umuntu ophanjaniselwe angaphanjaniselwa ngabantu bomndeni angaphanjaniselwa abathakathi akhe nabo angaphanjaniselwa nangabantu asebenza nabo impala angaphanjaniselwa nabakwabo nangabakwabo impala angaphanjaniselwa ngisho esontweni enkonzweni ngisho entwasweni kuphi bayaphanjaniselwa abantu ma uphanjaniselwe-ke izinto zakho asilungi ngithi mina-ke ngayo yonke le nkulumo yami nginensebenzo-ke iyamaqondanisa nginensebenzo umaqondanisa umaqondanisa ngifuna ukuqondanisela izinto zakhe eziphambeneyo neziphanjanisile nguqondanisele lensebenzo umaqondanisa kuthi uthi ulungise okunye bekulunga okunye la sizoqondanisa izinto zakho ngendlela okufanele ukuba siqondane ngayo sibe ngakhona ngamanye amazwi ma siqondanisa izinto zakho kusho ukuthi kuvuleka inhlanhla yakho kusho ukuthi kukhanya kuwe kuyakhanya kuwe ngampela ma sizoqondanisela ngisho uyabona umuntu ophambaniselwe ngisho elashwa-ke lapheki yonke into eyenzayo.

ngizobe ngiqaqa ingidi yabathakathi lono wafunga wathi uyokabone dadothi kababa uzobona ngempela ngoba ngiyakuqaqa ngolosihlanu laba bavaliwe kwavalwe edlozini ngiyaliqaqa laba kuvalwe isidalwa ngiyaqaqa ngifuna abantu abathi umprofethi utholakalaphi kudala sidlala izinyanga singasizakali kudala sibethelela ekhaya singasizakali bebangeke banisize ngokubethela ngoba nikhiwe ngizoniqaqa ngiyakumema ngolosihlanu inkonzo enamandla ngizoqaqa mina ngizoqaqa ngizoqaqa ngizo hey abantu abahamba umbavula kuvaliwe bayaqaqwa baphumelele mfuna umuntu mina ofuna ukudrive imoto hey hey lo mkhaba wakho akona umkhaba wetekisi lo thola imoto yakho manje ngizokuqaqa izo uzoyithola iveni uzoyithola ifortuna ngizokuqaqa ma wema ma ngizoqaqa mntanami hey wemntanami uyaliwa hawo ngane yami waliwa hey usavela pho lo waliwa umfana wensizwa yami usavela pho lo waliwa intombi ulokhu ilandi hey ngizoniqaqa ngizoqaqa ngizoqaqa impumelelo zabantu ngolo sihlanu lolu lwakusasa mlaleli wami ngifuna umuntu nje manje ozofona ngifuna abantu abathi umprofethi ngishiso obufakazi nginobufakazi baba ngiyefona baba ngiyafona baba nginobufakazi ngifuna umuntu othi umprofethi ukuphi kanti baba kudala ngihlupheka mina ngiyaqala ngisho ukulalela namhlanje shonizwi phezu kwami ngifuna umuntu othi baba khuluma izwi hey baba ngiyahlupheka kulo mndeni khuluma izwi mprofethi ngizobe ngikhona kule nkonzo le nkonzo izobe isethekwini yamansele number 110 kumngeni road ya le nkonzo le izobe ikhona emansele number 110 kumngeni road ya uJehova uzokwenzela okuhle impilo yakho izophakama ya into zakho izovuleka ya konke bekade kuvaliwe ya kuzoqaqeka iza kule nkonzo izobe isethekwini umnikelo owuphathayo uphatha umnikelo umnikelo ozowuphatha oka 205 rand phatha 205 rand uzothatha le khombo bese ungithengela isikhiye uthenga ingidi mntanami phatha ingidi angithi nawe bakuvale ngengidi yobuthakathi phatha ingidi ngizobe ngisebenza ngayo le ngidi ya ngicela bonke abantu uma ungena emnyango naze nanenhlanhla abantu basethekwini kuyasho ukuthi abantu basethekwini impela sengizobabona kanye ngenyanga ngoba sengizoba busy eCape Town manje bantu basethekwini uma ungena emnyango thatha itshe lemali kunetshe lemali engicela ukukunikeza lona ngikuphe lona njengesipho lithathu linikelele only 100 rand lelitshe lemali ngizokutshela ukuthi lelitshe uzolenza imini ozolifaka ku wallet

0: Asiseko isidina kuwena usho njalo
1: Asiseko asiseko tata ngisho njalo
0: Seku right konke manje
1: Seku right tata nako umunye tata Ngingumuntu obezamana nemali zabazali bami tata zingaphumi gazama ngazama Shuthi ke tata nazo sesiyabona kuyalunga sesiyafonela ukuthi masizosayina e-bank tata
0: Bekuna le mali bekade uyizama ingaphumi
1: Ingaphumi tata no 3 years wonke sizama ingaphumi kodwa usebenzisa insebenzo zakho ngiyabonga kakhulu kunithumelelise ingcono eziningi tata
0: Manje le mali bakwazile ukuba baniqaqele yona impilo iright manje
1: Iright tata ihamba mthebeleni ngihlezi ngisakaza ngayo ebantwini nabangane ngibaxelela uba umkucululi kumavula kuvaliwe wenza into zenzeke mabambe nabo ukuthola usizo nami engalitholayo tata
0: Ya
1: Yebo, ngiyabonga kakhulu mavula kuvale. Wenze nakwabanye tata.
0: Siyabonga kakhulu mntanami uJehova kusise zikhanye zibe zinhle kakhulu izindlela zakho. Kunjalo mlaleli abantu bayabonga, babonga uDr. Mzinto, babonga uMavula kuvaliwe, babonga imisebenzi, babonga impilo egazini, babonga izimali. Kanti wena uhlaleleni, kanti lo mthakathi owakuloya uwakhe emva kwendlu yakho yini? Yini ungasukumela impilo yakho? Ekhona umuntu onikezwe amandla ngoba mina lenhlupheko yakho ngizoyikhahlela kuhle kwekati ngilikhaba ngilishonisa lena emnyango kwamavula kuvalwe soke mukela
2: yebo baba sawubona
0: yebo mama ninjani
2: siyaphila baba njani
0: siphilile wemawami sibahle kakhulu
2: Yebo baba ngithake ngithule nami ubufakazi ngingafeli ngaphakathi nosizo ongisize ngalo baba.
0: Hayibo.
2: Nginenkinga kababu wengane ubabu wezingane zami baba ubesehambile iminyaka. Wangibaleka nezingane evundli baba.
0: Awu.
2: Ngithema ngilandelele ey'nkonzweni zakho baba kwanginikeza izinsebenzo zenhlanhla baba.
0: Bengifune
2: ngiyisebenzisa. Kuthe ngelinye ilanga baba ngizihlalele nje kwafika ukuthi samakhelwane. Mesifika bakusisi uthi ngiyacela la ngaphandle mangifika ayikho imoto la emile la mangithi ngiyafika awuzobabwe ngani zami baba uyakhala uyaxolisa uyayisola ngakho konke baba akwenza kumina uthe suka wangeza u-10,000 cash baba uthe angihambi ngiyothenga izinto zengane uthe ngithenga nezinto engizidingayo baba uthe ngisahlele sehambile baba kwangena ikholi yakhe baba ngisamangazesi sebuyile uthi baba ufuna ukunginikeza imoto
0: hawu
2: kwimoto lena baba uthi ufuna ngihambe ngifake emgaqweni isebenze njengo-uber ngikhuluma nje baba imoto sesiyifakile emgaqweni saqasha ngisho umuntu iyasebenza baba
0: ngokuthola izinsebenzelo zikamavula kuvaliwe kubuye ubaba wengane obesenesikhathi wakushiya
2: Yebo baba beseyiningi iminyaka engekho ngisele ngedwa baba engiyabonga kakhulu ngisize kakhulu baba ngiyabonga
0: siyabonga kakhulu emntanami ungathini kwabanye besifazane okungalungi abashiwe neingane iingane ezingondliwa ungabaqhuqhuzela uthini ngomavula kuvaliwe
2: Ngingawacena baba ngasho kubona ukuthi mabasukume baba izinto zakho izisebenzo zakho ziyafodeka baba konke kuyenzeka ngethemba nje baba konke kuyenzeka kubo bonke omama abasindile mabavuke bayithontuthe baba
0: awubatshene mntanami ngale nkonzo engizobe nginayo yangolwesihlanu yobusuku bonke awubatshene ukuthi abakhahlela ingubo beze kumavula kuvaliwe azobenza abafane nawe awubatshene mntanami
2: Ebo baba bonke abalaleli ngithi njengolwesihlanu nje konto kuze kusekuseni baba ubaba uyasebenza uyahlola Abukho angakwenzi uyayivula iminyango eseyikade yavalwa ngiyabonga abazalwane ngisindile nami ngiphumile ehluphekeni kumanje sikhuluma
0: Sibonge kakhulu umntanami iqhubeka ibusiness imoto izale ezinye imoto umntanami kukhanye
2: Ngiyabonga baba
0: Kunjalo umlaleli wami kunjalo uDr. Mzinto uMavula kuvaliwe ngisho umuntu Nkosi yami othi mina Angaze ngiye kumavula

FM uhlelo lwakho lolumlaleli njalo ngamasabathi ekusuka ngo-8 kuyafika siyabonga umdala wey'nsuku osigcinile saphinde sahlangana njengoba sasi

0: stay.
1: So, ngijwe ngisukaza ukuthi ke sinike ihlabelo lomasifunda nalemthandazweni kuningi sakufunda kodwa ke angikho khona kakhulu angikho esikona namhlanje ikhona isikho sethu sithixo mkhulu lesa namhlanje ngike ngabuka kunento eyenzakalayo la endlini labo guli kuthiwa iy'ngane zamukela ihlobo zithela abantu abadala ngamanzi into yakhona-ke leyo-ke nangonyaka odlule siyibukile sababazi khathi abantu bakhona hhayi iy'ngane ziyayijabulisa angazi ukuyijabulisa umndani lokhu ukuthela abantu abadala ngamanzi bese nithi niyayijabulisa bese betsha abazali iy'ngane ziyayijabulisa kuthiwa-ke iy'ngane ezenza le nto kodwa ngithe mina ma ngiyibuke-ke mina usani ukuthi iy'ngane ezenza le ngiyibonela abantu abadala mina bese iy'ngane yilandela ngemuva
2: basho njalo impela abaningi
1: kodwa mina ngithi ma ngiyibuka leya nto ngibone abantu abadala begijima namabhakela bese kulandela ney'ngane landela abantu abadala
2: uyayizwa lo
1: ngoba nalo ogwaziwe umuntu omdala umuntu ona 21 years
2: kakhulu umdala lo
1: akuyona ingane leyo manje mase kuthiwa ngathi inda umuntu osehluzile nje
2: kakhulu
1: umuntu ekufanele ngase uyasebenza kahle kahle ngoba akasekho ngisho esikoleni
2: cha
1: usephumile umuntu ona 21 years esikoleni
2: yeah.
1: manje akwazi ukuthi uthi ingane labanye abadala ngaphezulu kwakhe abantu abano 30 years kuthiwa hhayi iy'ngane ziyijabulise cha iy'ngane zibonakale impela labantu laba kuze kuliwe impela khona iy'ngane ey'ngalwa ngathi kathi kuliwa ziyatheleka-ke ney'ngane yilekelele labantu bese kushawa abantu abaphikisane nokuthi bathelwe ngamanzi manje ngiyayibuka le nto ngithi mina hhayi ayihambi yodwa le nto inomoya othile
2: khona
1: khona umoya othile la ngoba kulaba abathi iy'ngane ziyayijabulisa ngithi mina phela nento efana ne-rape kufanele bayisaphothe ngoba uma kwala ngisho iy'ngane y'dlale iy'ngane-ke zodwa uma ithenya yisathane enye idlalisa ngenkane sekusuke sekuyile nto-ke kuthiwa yibhulisha
2: kunjalo
1: uyangibhulisha ngoba akasatshani kuze kutshetshe abazali mhlawumbe endlini hayi miyeke wena ngithi uyamuza ukuthi akasafuni
2: yebo
1: yini
2: ukuze ukuxabana kungaqhubeki
1: ngoba manje uqale kukwaba umdlalo kodwa sekuyengxabanweni ngoba lo omunye usethi akasatshani how much more-ke usukela umuntu omdala-ke umbhunyela ngamanzi athi uyakhuza bese befuna ukumlwisa
2: kunjani
1: ukuthelwa ngamanzi ngiphethe ifoni la kuphela kwayo ningivunyela ngamanzi iy'malini nefoni masifile kuthiwa kuyadlalo kuthiwa hhayi bayijabulisi abayijabulisi ngani ngabazali babo
2: bengeke bakwenze kubazali babophela
1: nje akuthi kusa nje kuseni umbhunyelelele kuyona i-double bed yakho umvuse ngamanzi ukuthi hayi
2: sesiyadlalaumdlalo usuyaqalaqalile
1: umhlaka 1 September umqale nje embhedeni kuthiwa nje khona o-breakfast in bed umqale nje ngo-20 litre nje webhakadenamanzi bum ule double bed yakho laba bathi iy'ngane ziyadlala ayidlalanga kodwa nabo endlini abadlalanga nazo bona ey'ndlini zabo kodwa bakwazi ukuqhulela iy'moto zabantu ngiyakulena-ke le njengokuthi thixo omkhulule ukhulule umoya wami ukuthi uyayibona le nto ihamba nomoya once wenza into umuntu omunye angayithandi le nto ichaza ukuthi unomoya omubi
2: qiniso
1: wena owenza lokho kahle kahle nje masimisa liqojabu sithi ungena usathane
2: noma kanjani
1: ngoba uhlukumeza lo muntu
2: yesnale
1: ndaba le yendoda yejazi seke siyixoxe la ekhulu nenyanga yenzulu umshumayeli

0: sesohambisani hawu uyazi hawu khona umuntu uzacatshana lo hhayi bathi mabela ebridgini hhayi ibingelele le ndoda kube ngathi hhayi bayaxoxisana hhayi ayibingelele indoda imlandele ngemuva
1: umbayisifika
0: ngemuva imzumi imshaya
1: esijunguthungwini yebo
0: iwe phansi le ndoda kanti le ndoda kuyabandla ifake ijazi ngoba ivuke ekuseni kuyabandla entabanzi ifake ijazi khipha intambo yayo iyaxhamazela umhodulele kulele mbokodo ibophe imbokodo ibophe izinganakisi ibopha nayo ibopha nejazi ihlanganisa nedwala iyatatazela phela angaze qhamuka abanye abantu
1: la
0: dudule mdudulele ezibeni kanti ligaxele ijazi kwehla konke kwehla le ndoda eshawa esithungujungwini ile mbokodwe ile ndoda yejazi kwangena ezibeni konke kwanyamalala kwaphelela lapho akuphindange batholakala bobabili baduka ngosuku olulodwa umakhelwane lo ogile mkhulu mnumzane wala ekhaya shona phansi la ezibeni bahamba nobabili usejike ubaba mkhulu bantu abami kuba konke ukona ongakona emhlabeni uze ungayona inhliziyo yomuntu ngoba uNkulunkulu uhlala enhliziyweni uma uke wona inhliziyo yomuntu usuke usiwona uNkulunkulu uqobo le ndoda le nto yayiyenza kuleya ndoda yayiyona inhliziyo ngokuthi ingene emzini wayo ngokuthi ithathe unkosikazi wayo kodwa le ndoda yayingakakutholi lokho kodwa iyafika-ke manje siyayishaya iyayibulala kodwa uNkulunkulu yena wayekubona konke yayikwenza le ndoda yayonile uNkulunkulu uthi-ke nani noma ningona kangakanani kodwa uze ungayona inhliziyo yomuntu ngoba enhliziyweni yomuntu ekuhlala uNkulunkulu ngibuyela kule ndaba-ke mshumayeli uzoyingena siyaku-5 manje ngibuyela kule ndaba le yalezi ngane ngibuka abantu abangena uNkulunkulu
1: kunjani
0: ukuthi umuntu onoNkulunkulu uyayazi indaba yokona inhliziyo yomuntu noma imphefumulo yomuntu kodwa umuntu ongena uNkulunkulu akayazi yodwa ngoba akamazi uNkulunkulu ukuthi uwumoya kukhona into la abelungu bathi ispirit bese kuba khona into ekuthiwa isoul
1: yebo
0: umoya nomphefumulo
1: spirit and soul
0: singakubeka kanjalo kukhona lo umoya lo yimina umphefumulo bese kuba khona umoya kaNkulunkulu
1: yep
0: spirit of God
1: that's right
0: ukuthi umuntu unespirit of God manje ngaso sonke isikhathi-ke ispirit sikaNkulunkulu sihlale sihamba sihamba nale soul isona esenza le soul
1: exactly
0: yenza ukuhle ngoba
1: isoul ebubi
0: udrive wesoul spirit
1: uyabona kulokho okushilo ukuthi isifungo
0: ya
1: ungakhohlwa ukhumbula ilesoli lenaki uma lo khumbula
0: lengekho
1: lo khumbula uzokwenza yonke le mkuba le
0: which is spirit of God nakhumbula wena soul
1: bese uthi angeke ngikwenze lokho yikho lokunamehlo ukubonda imbi lento
0: kodwa manje sibuka le nto eyenziwayo-ke lapha yakuthi awu uyabona ungabi khona kankulunkulu kuyinkinga umsebenzi semkhulu and ngithula ngibuka ngithi abaholi bepolitika ngibaboni bekhuluma lento baholi bemphakathi abayikhulumi lento othisha ngoba bayengakunamakampeni othisha ey'koleni kuba kube namakampeni ebhuliyike iy'ngane yifundise ukuthi don't bully
1: exactly kufakwe lo moya lwesikhuluma
0: ngakhokuyabona lo webhuling umoya womubi
1: hayi mubi
0: umoya kasathane
1: kakhulu
0: so akuliwe nawo ngoba uphendula iy'ngane iy'lwane angeze othisha ukuthi kuza uSeptemba kuthi ema kuvula uJulayi bafundise iy'ngane ngale bhuling eziyenza kubantu abadala kunebhuling eziyenza kwezinye iy'ngane
1: idlule le bhuling iyakhula
0: iyakhula manje
1: ize kubantu abadala bebancane bona ikhula le nto kuyo
0: uyambona ibhuli manje isikhulile isiqeda isikole akusekho ukuthi ibhulishe ezinye iy'ngane isilinde uSeptemba ukuthi ibhulishe

0: kunjani
1: ukukhula kwaza isho lo same ukunalesi ikhulumayo kaShem uthi uShem bathi hey ningakwenza ukuthi bathi abadayo obaba mkhulu babe kwenza ngeke sithakuzwe bese ifike iphikana lapho kobukayo ngaphandle
0: kunjani
1: imfundiso kaShem
0: ungasashongo kanti manje uShembe ufike ukuzokwenyula okwakhe kwasezulwini kunokwase kokwasemhlabeni ukwenyula khona lapha ukuthatha khona lapha athi lokhu ke ukwami lokhu kuyekeni ningabe nisakwenza lokhu angithi ke lokhu nje ashokho ukuthi ungakhohlwa ukuthi wenza isivumelwano wena isivumelwano sethu la esalokhu uShembe akushoyo hayi lokhu esikwenzayo lokho esikwenzayo uShembe uthi asukuyeke kodwa uthi asenze lokhu akushoyo uma senza lokhu nje akushoyo siqedile singethole
1: isikhathi manje sithi 25 minutes to 6 o'clock sesiyashoshela impela sengakhona ukhumbule umlaleli sikhona 0687649969 WhatsApp lo ungathumela kona Shembe ukuthi uzongena ugesi awukho namanje la inanda siyacuciyela sishaya nge-backup njengoba usizo siyacuciyela
0: fake ifonyo leso
1: siyacuciyela nje sibheke khona kodwa-ke unkulunkulu esithandile unkulunkulu wasekuphakameni akucishile la istudio siloku
0: esinhlahla le
1: ngoba nalapho hlale kuhlale kucishe kwakhona la kodwa nangu unkulunkulu esithandile hhayi siloku esidonsile nje ngampela sesibheke khona njengoba sithi 25-6 siyifundile iy'ncwadi ithi incwadi bantwana lalelani abazalini enkosini ngokuba lokho yazisa ihlonanyoko umyalelo wokuqala onesethembiso ukuze kube kuhle kuwo uhlale kade emhlabeni ukuze iy'nsuku zakho zanye emhlabeni sona sithembiso
0: lezo
1: sithi bantwana lalelani abazalini hloniphani abazali kuze iy'nsuku Efesu 6:1 lo upawuli-ke wayikhotha umthetho olapha etestamenteni edala uthi kupawulu lo mthetho unesithembiso siqala indaba ngale nsizwa le esencane ekwaziyo kade kutshela umuntu omdala kuthiwa ma ungamhloniphi umuntu omdala iy'nsuku zakho
0: zinciphi zinjalo kungezona iy'nsuku ezinciphile kuphela sambothi mfowethu ubuzibulo lobu uShembe asipha bona uma singahloniphi nje ngoba uma ungahloniphi umuntu omdala umhloniphi uNkulunkulu ngoba uyena uNkulunkulu othi akwenziwe lokhu manje isibusiso sosithathaphi isibusiso ngoba umuntu omdala uma umenzela into enhle uthi hawu inkosi ikubusise mntanami ukubonga nje komuntu omdala ebonga kuwe kuyisibusiso uma kungakwenzi lokhu uzosithathaphi isibusiso lo bungcwele esikhuluma ngabo bungcwele uzobuthathaphi uma unje ngoba njengoba kede ukhuluma nje ukuthi uShembe uyahlala la umuntu ayifake entweni embi ngenhlahla uShembe ekhona abunamatheli lobu bubi ngoba kunobungcwele la manje uma wena uzongaqa ebubini ubungcwele bakho uzobubeka nje lo ngoba phela ithina esiyiphathele lobungcwele bethu uma kuthiwa ungakwenzi lokho lezi zinto ey'ntathu zizohlala kwena kuhlala ubuzibulo kuhlala isibusiso bese kuhlala lo bungcwele ya athi umuntu uma ehlangana nawe abubonde hoyi lo muntu akafani nala bantu bala
1: yingakho kuthiwa amakhosane kuthiwa unkosane
0: hawu yabona nje ngiye ngihambe nami la endaweni kuthola umuntu abese phakamisa izandla nje kakhulu umbuzo uthi ngoba ngiyindoda nginentshebe nazo ezinye iy'ntshebe zikhona la kodwa zinakwa lezi ezinye iy'ntshebe
1: kunakwakhona-ke
0: yilokho-ke manje kufuna ukuthi kubambe ukuthi akungahambi lokho ngoba ney'gebengu ney'gebengu zingasho ukuthi hhayi bafana miyekeni lokho zisho nje hhayi bathi hhayi hayi hayi hayi ningamthinti khona into ekhona
1: dlula
0: enhlalisuthu endaweni nje elikhuni kuthiwa dlula enhlalisuthu kodwa enye inhlalisuthu ibanjwa yini nayi le nto le

0: Mina ngaze ngatshela ukuthi ngisebenza naye ukuthi akehlise le nhlamba ahleze ithuka kwakuthi ngoba phela mina ngizothola icala ngendlebe zami ezizwa le nhlamba. Usenze ziphahluka thuka phinde athi usungaxolisa ngaxolisa. Siyabonga Thabo ngohle ngey'nhlelo osilodele zona ku-YouTube. Ziningi iy'nhlelo, ziningi iy'nhlelo. Umuntu ufana nayo negadi ibona ubisi nenyama. U-YouTube ibona impela-ke ohleli ongeke usaphinde amavidiyo amarekhoda aphinde aphelele ndawo. Noma uchazele umuntu umphosa ku-YouTube wayimiselwe ngokufunda kabanzi ngoba lukho uhlelo lufana nalolu. Siyabonga.
1: Ngiyabonga ukuthi ukhumbule indaba ka-YouTube, nami uyangikhumbuza ukuthi ngiphinde ngilode futhi. Ngizozama. Mshumayeli, uyabuza uthini ngomuntu othuke mhlawumbe emsebenzini?
2: Ngiyamdabukela umuntu onjalo ngoba ngolunye usuku kwafika indoda la ila kwa-BP, u-BP wawula ngase-Dalbridge ngalezo yikhathi izobika nje ayikholwa le ndoda ithi hawu baba sesikhathele induna yethu laphana ayisithukeli khona ukuthuka nje ithi inkosi woke uthi mayithuka induna uthi hawu kodwa nduna ngeke usaba ngeke sengathi ungahamba nduna uyoba induna kwenye indawo yayingazi ukuthi ile ndoda kukhulunywa kuthiwani ngalolo limi lwasezulwini yafika ngomsombuluko le ndoda yayi induna yayithetha induna ithuka ithi awu kodwa nduna ungakuhamba uyobe induna kwenye indawo kanti induna izofa ehe ukuthuka lokho labo nje abathukayo balanda ukufa
1: yahamba
2: yabe induna kwenye indawo qinisile manje nalabo abathukayo bazoya kuyothuka kwenye indawo abakupheze lokho
1: akesizwe nange futhi omuntu.
3: Siyabingelela ohlelweni sikhumbule ekuphakameni ekhaya elikhulu. Siyabonga ngohlelo lomnandi njengenjwayelo umfoka amaphikelela lo Mhlengi. Siyabonga umshumayeli Sibisi nabo kusambuthi ngokuthi nje nisihlahlele indlela indlela phakathi kwamehluko umphefumulo isithunzi somuntu yabo izinto nje ezithanda ukudida because umphefumulo yenye into nesithunzi somuntu yenye into ispirit izinto ey'hlukene. But-ke engingakusho mina namhlanje ukuthi zonke lezi zinto eziyizono esizenzayo noma ezimbi esizenzayo ayiqhamuki kusathane. Ziqhamuka kuthini uqobo lwethu abelungu bajwayele ukuthi i-subconscious mind yabo into esuke kade ivele khona kuwena ufana nomuntu sangama ngabe emqabeni ebese eyakhuluma kuwena akhuluma amazwi obungayilindele akuphatha kabuhlungu naye futhi kuthole ukuthi bengayilindele kodwa athole ayizole esiwashile lawo mazwi lawo. So it comes from our subconscious mind isini esiyenzayo ngaphakathi kuthina yabo ilapho nje ngizophelela khona. Siyabonga kakhulu ngothelela umnandi imini yesabatha mayibe yinhle kuthina sonke. UNkulunkulu uJehova nenze zwe nomhlaba asikhumbule ngey'khathi zonke asibheka sithande sibe ngabantu kuye nathi naye abe umdali wezwe nomhlaba kuthina. Ngiyabonga.
2: Siyabonga. Ngiyayizwa insizwa uma ikhulume ukuthi kusuka kuthina. Ngeke ngikuphike kakhulu uma yithi isihlabelelo sesika-19 ngaphakathi kwethu.
1: Usho yona
2: le nto ebesiyisho.
1: Kodwa manje uyibeka ngenye indlela. Ngazi ukuthi uyamvikela uSathane.
2: Kunjalo.
1: Yo subconscious leyo.
2: Iyona ke.
1: Uyena Sathane.
2: Exactly. Kungaphakathi kuthina.
1: Sesimuphi igama kodwa kusuke kuyinto embi isuke ikhona ngaphakathi. Ile nto ke sithi idinga ukuthi ke silwe nayo njengoba njengoba usho isihlabelelo.
2: Yebo, 19 uthi mkhululi khulula umoya wami ngoba ngaphakathi kimi.
1: Akhiphe lezi
2: zinto. Exactly. Lena ecabanga lezi.

0: Eh Nkosi yami babafike hey nami mhlaphe ngozama sifikeni nje sivele nje sisuke nje nathi siwuZulu siye khona nabanye abasendaweni ebese kuthi ngane nkathi nje esemile umfundisi nali nebhokisi nomndeni mhlaphe nje sihamba newater tank nje yabo sifike nje siqulele nje kwasani ngamanzi ngaphela angisumdlalo omuhle uyaqhubeka umdlalo omuhle angazi mhlaphe ngibitha mabele but nje anicabanga nje lento yabo kwaphela nesibedlalo no anti wakhe ushilo wathi hawu ngamanzi nje kunganjani sivele sifike emngcwabeni wakhe sisi nje
1: ngaze ngayithanda le suggestion yakho ngaze ngayithanda le
2: andangijika
1: andadlaliswa
2: I don't understand ukuthi kube

Alright, mna ntingo malaphana umayoka tawo mathotha usuke please elikazona wonke mathotha usuka isingo mna laphana ke nje insizwa laphana ke othi ke nje phuma kimi uphethe laphana ke ushuno semzini kanjalo ke nothabiso uyibona basinika le ngoma ke mnandi ngale ndlela masayo kanifuthe enye ingoma laphana ke ngithenga kunika yona namhlanje bekwe ngoma emnandi laphana ke nje insizwa uDulas umfoko amagubane mathotha usuka phansi kumaphumulo lapha emabombeni laphana ke umfowethu besho kahle kakhulu namhlanje ethi ke ama memories kanjalo uhamba ke noshenge wasehlala nkosi ibona bebesinika ke le ngoma ke emnandi ngale ndlela masanga le kwalokho kunika inkukhu yomnumzana basuke bayona basebeyifaka amazambala isadle kwayona ke enhlobo ke laphana ke ngikhuluma ngoba hupe laphana ke umfoko amkhize mathotha usuka pass mathotha laphana ke koko Jolvet sanibonani kulezo ndawo mathotha usuka koxobhe elimantente niyaphila kodwa kulowa moya sethemba ukuthi impela abantu bapheka mnandi isikhathi imzuzu laphana ke yashaya ishumi nanye ke imzuzu laphana ke esele ngaphambi kokubumbana ke ihora leshumi nomuva libumbana nje ihora leshumi nomuva nomi kanjani zobe sezikhona izindaba izobe zikhona insizwa laphana ke yenwele ho mathotha ngikhuluma ngensizwa la umfowethu laphana ya umfowethu laphana so much job ya namhlanje laphana ke usuku luka 248 solo kuku unyaka kuqale kusele ke insuku laphana ke elingansale ku 117 ukuthi ke sokugotshele kunyaka ka 2026 singene kunyaka ka 2027 sibone ukuthi ngabe ke izinto ke zihamba kanjani ikakhulukazi njoba ke siqala ke sinezinto ke ezintsha esiplanayo ikakhulukazi ke la abaningi baqagula ukuthi njengoba lenyanga leka September kwinyanga yamagugu nokuyila khona ke esuke siqagula khona ke siqala kabusha ke izinto uma unama plans onyaka ozayo uqala ngawo September so izinto zonke eziqala ngawo September wazi ukuthi ke noma ngabe yini othwe izama kumele uqale ngawo September usho ukuthi no man ngo January ngifisa ukuthi kube 1 or 2 or 3 and then uma washaya lapho March kungenzekanga lokade ukufisa ukuthi ngo January kuqale hayi kusho ukuthi ngana wethu sozobona ngawo September of foot ka 2027 uphinde futhi uqale phansi uplan izinto zakho siyesa welcome ake sawelcome ikakhulukazi nanehlobo ikakhulukazi oba kulesi sikhathi sabona ke indaweni eningi ikakhulukazi lapha na kuyifundazwe go Gauteng nokuyila khona ukubonakala khona abantwana abancane bebhunyeka abantu abadala ngamanzi angikwazi ukuthi ke kubizwa ngani ke lokhu ya kodwa ke nawo nya kophelile ngakubuka nje kwenzeka lokhu ya ngathi mina hey ngeyiphethe kahle ke le hey ngeyiphethe kahle ke le yabona bengibona kwenye ama video la ngibona khona umntwana omncane ubuya kumuntu omdala yazi ubabo hlonipheke hey bantwana kodwa kahle no video angazi ke noma abazali bayiza ingane isuke beyibona le nto abasuke beyenza abantwana ngoba ngempela ngempela makukuthi abazali bayayibona le nto leyana bavuthi abayikhuze le nto ayiphethi kahle ayiphethi kahle ngoba umuzobheka njengamanje umuzo layela kahle ngoba kuthiwa impela iziyaphetha nokuphuma komphefumulo womuntu so kusho ukuthi ukwenza kwalesa simo lesiyanga onyaka ozama qala futhi sama abantu abangayi welcome ngale ndlela umuntu kuningi angakwenza kodwa not ukuhamba uphumeka abantu njengamanzi and nalamanzi awaqinisekisiwe ukuthi a clean ngale ndlela and futhi enye into abantu bamba baphethe izinto ezibucayi khona abantu abaphatha ama laptop khona abantu abaphatha ama phone abizayo uyacabanga nje iPhone umuntu ayibhumeka ngamanzi nje awu kahle bafethu ngeke man ake nikhuzela abantwana ngiyiphethe kahle leyompi ngiyiphethe kahle leyo nto leyo hawu sase ngiyabona hawu mathole namhlanje ngimisele impela ngiyahamba lofika umntwana washamanzi agcwala yonke indawo mathole utazongena ngisho ukucasha khona manje ubone ukuthi ubona le manje lo mntwana lo hey don't touch my radio nina 88.4 Ya, skathi mzuzu laphana ke amashumi amabili empeleni isi ilishumi mzuzu esele ngaphambi kokubumbana phana ke nje ihora le shumi no move so bona sikubonga bese ngamkela igama ngosiphiwe ngosiphiwe sibonga Mr. Mshosho sikujima sonke zokubumbana ke ihora oqala chi jealous boka nokwamaphanga umntwana uqala sekudlala ha

Ya uthi ngowani sizohamba yodlala nengane wendi ya. Eh kulungile. Eh sanibona na heza mina niyaphila kodwa. Eh khona lapha ke nje mangibheka na mangithi janti lapha ku Facebook wami ngithi wiwi angithi ngiyathasha phela. Eh angisebenza bazophekephekela. Eh sibese manje manje thina. Eh khona lapha ubani igeza elimnyama mgabe. Uma dude uthi lapha ke ola uthi lapha ke sisonke nje ngihleli nawe nje ngilapha ke ematikwe niphila ematikwe imatikwe yonke bakithi baphila abantu lapha ke sigcotsheni niyaphila ematikwe sigcotsheni ya ngathi ngidlula lapho nje so wathi why kuthiwa kusesigcotsheni let's talk sesigcotsheni ya ngathi mina ngisibona isiqobo ngikhomba isigagesa now zini angakigqobo shuthi yonke indawo sothi kusesigcotsheni cha inanda nje ukuthi angiyazi kahle phela so manje nami sengidlula nje ya angoni so kumele ngiyiphi inxiwa nje nami ngizokwakha la inanda noma ngihlale nje khona ke at least ke ninginike umqasho ke noma ngiqasheke ya la inanda ya manje umuntu uDJF nje azonicheka ngona noma nithelani ngamanzi okay khona ubando uDuma lapha kaMthombeni uthi lapha nasitheke ezivusa usinga Olaphana ke sekunjalo kwemini semshosho emthandazweni kana le 0.4 FM utaphana ke uze kube lapha ke yilelo hora lelo ngicela nje lapha ke ukubiza laba uthi uSipho Rasaduma uSimpiwe Madondo uPastor B nabo bonke nje lapha ke abale abaleli bale stage lesi esikhulu kangaka inanda le 0.4 FM mangithi hwi hwi uthi lapha ke ini idlanazo ziyayihlaba mbatha uthi hashtag lapha ke uthi ke kulo kutu lapha ke sengibingelela ke umsakazi wami ngikulalela nje ngilaye overpay ngizihlalele nje mfowethu lapha ke nobanike nofikani emhlongo kanye lapha ke nogqi eza kamaphumulo lapha ke uthe lapha ke ya nogqi lapha ke eza kwamaphumulo lezi insizwa lezi ngithi nje zonke insizwa ke owethu Ronaldo lo lapha ke emnambithi ke kwa felubala danko zithethele mshosho ngiyithethela nje mfowethu ngiyithethela nje mfowethu khona lapha ke uzihanda makhazana eminyende uthi hashtag lapha ke hash insizwa yompemo uthi ke iniyona sotobo mkhulu ulapha ke si uthi lapha ke asinawo lapha ke amaningi nje sithi nje lapha ke sikijima lapha ke nje nawe ke ekuseni nje lapha ke until that very hour sisonke nje lapha ke ku Broadway madoda avushintsha shintsha abanciwa kodwa lapha ke we lapha ke weziyanda avushintsha shintsha amanciwa kulungile khona lapha ke ungithi squatabuleni lapha ke uthi ke ngigqishe ngilana ke entuzu ma p kwamancinze 320 kodwa ke ekhaya kulapha ke endodo ke emaphephethweni lapha ke senkosi ugwala lapha ke nje ngithi saluthi kulaba uyababiza uthi lapha ke uzimele cele lapha wase Tafelkop uthozani nkululeko msimango philani mbambo

Awu zwoda usuka bathawo nami ngiyazi ephambanana ngiyazi nami ngakwela kithi ya. Ya ingoma emnandi laphana ke nje umenzi laphana ke bethi ke vuma ya intingo ingoma lena ke wayehambisana ninsizwa laphana ke ngasekho ke emhlabeni laphana ke umfowethu ke uSicebi ya. So ibona bebesinika ke le ngoma ke emnandi ngale ndlela ke emangalisayo man ya. Ngifisa ukuya laphana kuma voice note kodwa ke ngaphambo ngiyi kuma voice note ngiqalela ngoba khona ngikusakulungisa la kuma voice note senze kanje. Ya senze kanje. Senze kanje. Siya lapha kuma voice note. Mawuthi uyithumela ngi voice note. Oh shame, kushuthi uzosala ngaphandle. Come on a cause with it. Phezgo muntu, khona usaliwa kule ngoma. Ah, siyakhuluma insizwe. Izwala, izona bobuciko. Sibheke lapha kuma voice note.

sikulungile akusenani ngana kwethu. Hayi mani, ngiyakuzwa lapha nkabiyami utamati, ngiyakuzwa tamati, ngiyakuzwa nkabiyami, ngiyakuzwa mfethu. Lapho kuthi hayi wazokhuphuka mnandi mfethu. Okay. Uyabona le ngoma okhala ngayo nkabiyami lothi lenethi ngiyabamba bamba nje amatoho njalo njalo. Ingoma laphana mawubhala nje laphana kuluza lezo ndawo enibhala kuzona ufika ubhala futhi idela kufa. Ngiyabamba bamba. Ya, uthi idela kufa. Oh, idela kufa lethu. Ngiyabamba bamba. Izovela leyo ngoma uzoyibona. Yona le ethi ngiyabamba bamba amatoho kusho ukuthi akuvumi kwezomjolo. So nje uma la ngisuke nje ngicuphe khona. Hayi bakithi nami ngiyengibamba bamba nje uyayizwa lona. Bekumnandi sindawo engenza ukuthi angibone mani nomi kanjani ngomgcibelo zaso besisho mina sithi kezi vusa usinga. Ikama usibiwe. Ngoku sibiwe sibongo. Miss some show show. Suka ngiyeke mina. Sengembe ngenza kwethu. Bekumnandi sindawo nje mani. Yho, sithi peace and love sinthanda ngendlela emangalisayo. Ngiphasi njengamanje laphana amadoda awusuka bathi Lundi Mahlabatha suka ungiyeke lapha kwesikamlaba igama lakhe uMashelele uphethe usinengwa wantula umphemba ethi hama Satan yipa ngubone komgqibelo sayo.